0: Abbassando mamma.
1: Oh Yahweh, ndenge osala biso, otinda biso awa na mokili. Moto na moto azali na lingomba na ye asambelaka. Bamosusu basambelaka na catholique, bamosusu na mission protestante, bamosusu na armée du salut, bamosusu na ba musulman, bamosusu na kimbangiste.